0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awa wani nyanko pa ya nga mwejuma. Enu tiye frew awangwa. En senche nini nga mwejuma uye wa ye na nanu mbresuno. Ah, radu das uye. Hey! Bro, standere re. Bro, kama ya mama. Sha standara kama ya mama. Oh, Yehovah.

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtuma samna ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese unia no obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no ngu. Ah. Bastan de broke ayama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richam o any friend for me no be by the channel obuti am se ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni sa metu mi aye wei amobua ne se ha ni owure

ya hon sanchane ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa ya resa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no nyame wasiesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu bastard de broke ya mama ya ma sana dress am the set every be na yesuri chemo any friend for me no be body channel amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi ka won ani chira won se se ni amu ji di atia no enye sa mamu ha mrs sa na chesem ni se every be na yesu richa mo any friend for me no be by the channel amu bisa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu ani se ani owure ye jiji o se hu betu mi aye and na yesu tini ni sa or they come when it's your own, sir. Ha! Sanya, Mujidia, no, Mujidia, any monkwa, and yes, sir, mamma. Messia, no, who not, dear, I'm no more. Hey, I'm the artist, ah!

sentreni a na oyo onyankopon ayo ho sentreni yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wasiesie sabre a oba no onwu wate me se onnia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu ba standede de bro kaya mama yama sahana tresem ne se emri bi na yesu richam o any friend for me no be body channel amutsi amusi ahuya mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amu bua ne se ha ni owure ya jiji o se ubetu mi aye na yesu tini ni sa odi ka won ani chire won se se ni amuji di